0: lagi pa inom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila Sinayawan o taga Sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga Katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, Katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng udto, Pastor, ka gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, digimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumay ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: Isa ni Palihog.
1: Rito, si Maya,
0: Oy,
1: Pastor.
0: Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor
0: Sa
1: sa Bigimat.
0: salamat sa Ginoo sa
1: O,
0: ipagamit sa
1: sila sa
0: Bigimax.
1: Ginaog,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimat, Pastor. Nagpadayon patingali o tulo o ginana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimat, Pastor.
0: Unsa kadugayon ang antos mo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Kung nakabuot akong anak ko, dalaga.
0: Dala ka hantod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vegemax Pastor, ko antap ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, gipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga gigantog. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit patimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vegemax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagab.
2: Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Ba na diyan?
2: Iyang trabaho, magod panday niya. Stress kayo siya ba? Iguling ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos, hindi kaya ang rawat. Pag abot sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pag akuntag din siya nga lang, hindi ko na kaya iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
0: Ining ato mong Vegemax Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Vegemax Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Ate, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, beginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Din ako din ko na magkalit o edema, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Dr. Dan. Si yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gusman guro ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwas na duwajod kabuok
0: na hadlog
1: din ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
1: O oh, yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang abidiwas na dokabuok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Nya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami to yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Lian, Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mong kapaliyot?
2: Tuloy ni mong buhay.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Taga-Bantuanon.
1: Taga-Bantuanon. Ano sa'yo ato, Igan?
2: Mag-simuli yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa akong gibati. Tungod na itong ginam na kung usalan yun ka, buka at sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, sige mo na sa Bikima, Pastor, sa akong pwede akong ikot pang katin katula. Niya, ato sa lang kong OBG Max, nagpwede ko sila ang igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuwede ko sila, oh, Pastor, wahagi lang katulad sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa kabato na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na pastor? Yung ba? Yung bibi.
1: Oo. Naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kan sa balay. Ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos hindi kayo ang rawat. Pag abot sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok niya. Pag akuntag din siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Hindi makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiya gid Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamo sa Twitter si mong mama?
1: Dako yung Twitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan sa kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. So, pati sa udto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, ikaw.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga, sa matawa, gikan sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka gapsun, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mo palit ako gusto nga na, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, nangungungul sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. One time. Wala na magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: sa ni Palihog?
1: Iguan na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanaman sa doktor niyang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayaw sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Piensa de para yoga.
1: Hoy,
0: Oh, Iganisel, ¿cómo está, man, Iganisel?
1: Pastor.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa
1: Pastor.
0: Bijimax. Yes?
1: Pero
0: Oo.
1: wala ning gigimak Pastor, nagpadayon patingali og tulo og nganak ako ang kutoy na bakot tayo tungod sa Ginoo Pastor. Nanaa ang gigimak Pastor.
0: Unsa kadugayon ang antos imo si Mong Totoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Kung nakabuot akong anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka, hantod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulog ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man,
0: Ah,
1: Pastor.
0: baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vegemax Plus.
1: Oo, nakainom ko Vegemax Plus, Pastor. Kung antok, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, gipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, iyahang kulor.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Mag-antos ko na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan.
0: Oo.
1: Naapon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan Pastor kay
0: Pobre lagi.
1: isod kaayo og wala tay ikit pakimo dako gyud akong salamat sa Ginoo Pastor
0: nga niabot ang Vegemax. Salamat kay Igan Lisel Tagabang.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba eh? Dito mo na gawin sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Atin ba ba doon? Atin may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O bili ko ma. Dali ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang Paris Doctor. Kay grabe na good. Lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong ibati. Nga grabe good nga. Dapalito na po. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na. Nag-inom ko bigimak nga dua pastor kay. Kapag hanggat naman siya madumik tincture pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man siya ka mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay. Dili gid na ta makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong gun.
1: Doon na kabuok pastor akong nainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direkso to, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede kong ikot pang katin karula. Apo sa lang kung Bikima, pwede ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko si Igan Bikian, wag ilang kapatapos kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kung ano, Pastor? Gagabuok?
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pasto nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay tuki naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro ko pasto na hinahihay og ka wala ang binhod sa CCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: ni Palayog?
1: Turin Lumbore.
0: Okay, taga sa kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan nga, ganun ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nigawin akong gibati. Tungo dahil itong giyong ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba? Dito mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito na ba doon? Ito na yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ito ang paris na ito. Kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe yun nga. Dapalinto na ito. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ito ka.
0: So, grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa pastor kay kapanghangga naman siya mag-tumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mag-hospital na mo, unta?
1: Oo, mag-hospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihok nga mag-andam kay dili gid na ito makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid na kasakit. Moto, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humat ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humat ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Bibi Maxo Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo, niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pasto. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya ng tidam, kaya kayo na lang Bidji Max diya, atong tambalan. Di mo ito na among giyaban o Bidji Max, doon gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na sa barong lagi itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ko, sir, sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulong niya ko, sir. Doon niya mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun niya kayo niya. Uli, sila maramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba, sir? Naayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ko, sir.
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksol, na ayaw, di ka luyan, gis Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mo palit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sinay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungul sa iyang kiting, o iyang, nang
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ara. Mobalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhi ang kay Ginoo ba? One time wala ra magdapulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, banga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Tinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay magkalibang kong dalhan kong ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloy sa Gino, karong buntag, ang tutang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloy sa Gino, naulian ng karong doktor, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito ba ako. Mapinawi ko na pagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Gino, karong, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay. So, sa... Hospital na lang ang tapo kay naghan na dito ba ako.
1: Ah, kahapon.
0: Doha ka ako, talibang dugo. Kaya yung kong Diding, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, unsa sa imong Twitter nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nana.

0: bibin mo si Silvia sa purok na balinsa ko sa Ferdinand. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanan si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa gibate. Pero nag-inom na siya og Big Mac. Nga nangatawin ako sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa, inom na niya Big Mac o ganang aroma, gipa ko niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kanan. Taloy sa Ginoo, maayo na ligay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Saan diding Makaso?
1: Nalipay ko kong dako, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Gansel, unsay kayuhan ngayon muna angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagi ko sa una kayo, pastor. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ano,
0: iganin sa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga, Egan Bidong Gabrillo.
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, pastor, nakurap niya.

0: kids, ang kids ni Palayog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat, kids sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Palayog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Kustor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag Kustor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak Kustor ba, kay nagmukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawa na ko kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na
0: yun ako. Unsa imong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil siya nang upawa na ko yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil ng taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Galin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang Guzman guru to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Ya, grabe ito kabog na wang yung lawas ba. Sa mo rin ito nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Ya, murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwas nga duha jud ka buok,
0: kinahadlog
1: din ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad? Oo,
1: pwede itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez diha sa...

0: Kinsa ni palihog?
1: Harolda, kabakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka pa sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan ni Uli. Sila maramag, wala may tao dito sa tindahan kaya na nito ko ilang baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka po kapsul pa sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, di ka sa agdang, wala na ba yun. Sa tuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, na ayaw, di ka luyan, gino.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gusto wala, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, sila, isa kong bata, le, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mau ba? Salamat kay Gino. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mobalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituluyan kay Gino ba sir? One time wala ra magdapulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. More power sa program.

0: Iganzel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMax Plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo pastor, wala kuno wala kong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na pala pagampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel, diha sa glayan. Oga, salamat.

0: Pastor Dan, si
1: yes.
0: Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
2: Yes, akin siya ni Palayog o Tagaasa.
0: Ano,
2: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. O sa'yo, Ate Masulte.
3: Pastor, ito ni senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio.
2: O sa'yo, sakit?
3: Nakakos siya sa isa ka battle na hurot niya

0: Yes, akin sa nipali yung kugtagaasa.
1: Iko, ano yung higanin katuban ni Pastor?
0: Higanin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte?
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush ko sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fixed address, Pastor, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, Pastor. Nagana sakit, anak din ka mga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral na i-admit siya kay mubo yung flip date dayon na dehydrate daw siya sa kainit siya hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kakapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya BGMAX, i-dubol niya po na ko, doha ko niya pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat kay
0: kaayo.
1: Salamat kay Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon? O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diha sa aglayan. Oga, salamat.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gizo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Daro, makatindog na gid siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yun. Nakapalit ko la, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak po na po dito sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan biring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan biring sa ato, igan biring.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanakit, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ko ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taris to kay grabe na gud, lukot-lukot na to. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud nga, napanuto na ko, bugno nga singot, nga ikit matapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, pastor, na moto na, wa ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bigimak na duwa, pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginato makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, liaplasan ko lang dayon. Liabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya ba, sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Niya, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang BG Max, nga duha jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang BG Max, nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oo, duha lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: saan diding Bakalso?
1: Nalipay ko kong dako, Pastor. Ulian na dyan siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Si Maxi gadang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag...
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko sila ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wala gilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkapasol, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Didi Maxtostor. Kaya maging sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya nagtida mo, kaya kayo na lang gid mak, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, gid mak, daw gid ka buok, tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, kita nalangan niya si Ginoo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Di si Max agad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Olivia, di Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio, nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, di Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa gini sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe ito kabug na wang yung lawas ba. Namo rin ito nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwak nga duha jud ka buok
0: na hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipay ng abidiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Unya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay ikatabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanakit, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan ako ang paris to kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, moogyan akong ibati. Nga, grabe yun nga. Dapalito na po, bugnaw nga singot nga. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So, grabe yung kasakit. Grabe yung kasakit.
1: Grabe yung kasakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bijimak. Bijimak nga doon, pastor, kay napanghangga naman siya matumiksing siya, pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may. Kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba. Nga okay. Grabe ginyo kasakit. Moto, pag-inom na ko bijimak, naarang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mula po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni Palihog?
1: Iguan na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sa leader is Kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magleto lang ni Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalit?
1: Tulo ra ka buok, pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo po sa adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa pastor kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to pastor kay wala na pa pagbuga ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahay sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? O sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, ang tod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang ko sa testimony na daban kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gitang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng Yangtiel.
0: Okay.
1: Kaya nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa Yangtiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: sa di palihog?
1: Si Sir, for the leaders, kinilagan sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpun ko ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa ito? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro ito, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na ito siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merly na Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa paagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, oh, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kaya ang sugar.
0: Oo, oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, oh, kay mara na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Moto, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kamok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang limaragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ano, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, di mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung may lang kong ikot, pangkatin ka nula. Abla sa lang kung Bikima, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wahagi lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kung ano, Pastor? Gakabuok?
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayos na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayos na, Pastor.
2: Sa muna ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng piyan, Pastor?
0: Ah, sige, Igan. Palihog.
2: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan na nga kung apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og, Bigimax Plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos siya, wala na isakit ang iusiyan. Mayon na. Dula-dula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom. Ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, Pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng udto, Pastor, ka gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
0: Oo.
2: Pag-abot niya, nagitainom na ko siya, ugoan, Bigimax, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat siguro kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko o dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs.
3: Salipalihog.
4: Lizel, si Maya.
3: Oy, Igan Lizel, kamusta man, Igan Lizel?
4: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
3: Salamat sa Ginoo sa paggamit sa Vigimax.
4: Yes.
3: Oo.
4: Pero wala ning Bigimax, Pastor, nagpadayon patingali og tulo og nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bigimax, Pastor.
3: Unsa kadugayon ng antos mo si mong tutoy nga matimo nagubag og gatulo og nana?
4: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
3: Uy, dalaga ka pa ando?
4: Wala ka po ang akong anak. Oh,
3: dalaga ka. Hantod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
4: Oh, wala niya makutoy sa
3: akong
4: tulog ka anak, Pastor.
3: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
4: Baho man, Pastor.
3: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
4: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
3: Oo.
4: Tapos, ipatuluan na yun ako.
3: So, unsay itabo?
4: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya ang color.
3: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
4: 40 na, Pastor.
3: 40. So 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
4: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo Juan, Pastor, kay
3: isod
4: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
3: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel. Tagabang.

0: bibin mo si Silvia ni sa purok mes Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa ta ibigan men. At yung naging bulan mang good pag hindi na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngan nagluya man.
0: Sa gibat. Pero nagpinom na sa BG Max. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsay di pa inom na sa akong angkon. Ngan sa gipa inom na niya BG Max og kanang aroma gipakuan niya haplas.
1: Oo.
0: Dayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaag na pud mi diri sila kay birthday pud niya nang kay sinta niya sa kadaro kaloy sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa kum Talahiron?
0: Talahiron kinoy Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kaibigan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Nialibyo din, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Karoon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.

0: Oh. So, so mga apo, mga UTI, takipatian.
1: Oo.
0: Nauli ang gitpastor.
1: Nauli ang naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pagampo.
0: Wala na dito magbawala, pastor, sa Vigimax.
1: So kanunay
0: sa tigmok na kumpanya.
1: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
0: Oh, gabaligya ka. Pastor.
1: Tungod kay dag ah, kay dagang pangutana kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Igan Gan Diding Bakaso.
0: Nalipay gyud pud ako, pastor. Uli an ang siya kay makasuroy-suroy gahapon, nagsuroy na pud siya, pastor.
1: Nagsuroy ni nilakaw siya.
0: Oh, talakaw naman siya, pastor.
1: Talakaw siya. Oga mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
0: Oo.
1: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
0: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
0: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghan,
0: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
1: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
0: Digimax na testing sa one bottle.
1: Oo.
0: Oo. Daghan gid. Nialibyo gid pastor maski sa akong mama sa glitter.
1: Kamusta ang glitter si mong mama?
0: Dako yung glitter si ang liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
0: Oo.
1: So,
0: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
1: Oo.
0: Mga ulian gid pastor.
1: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pagampo.
0: Wala na dito magbawala, pastor, sa Vigimax.
1: So kanunay
0: na gini sa tigmok na kumpanya.
1: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
0: Oh, gabaligya ka, pastor.
1: Tungod kay
0: dag
1: kay dagang pangutana kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Igan.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Vigimac. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa?
0: O, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin naman kayo ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon may gitan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dai. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini guli kan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya ang rawat pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkuntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Lian ang kasudan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o siya ito masulti.
2: Magpasalamat ka sa mga Digimax kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Aon sa dahil mong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang kagdugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na kasudan.
1: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Masa dahil mong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo
1: yun sa puro pastor na yung kalibang on. Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi Max Plus? Yes, yeah,
2: so,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay. Iga.

0: Unsa ni palayog?
1: Si Annabel nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Isa ni palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganizel. Kamusta man, Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana. Ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si mong tutoy yung matulimo na gubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa
0: Lucinoy,
1: di pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Addo. Wala ka po ang anak. O, dalaga.
0: Dalaga, hantod nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa
0: akong
1: tulog, anak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganizel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy. Kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay lisod kayo o wala tayo ikipakino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-barang.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good evening, Pastor. Sa Bikima, Pastor. Sa akong, pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Niya, ato sa akong, o Bikima, pagpahit ko silang igan, Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero, sa akong, sa akong, Pastor, wala, gilang katotong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na.
1: Lagi,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Na,
0: salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vegemax Plus. Pila kapsula imong nainom igan?
1: Kuwari Pastor, kabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oh.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ha?
1: Ayon, Pastor.
0: Salamat.

0: katong ako nga po ba nga gisagitan ng Piyanto Store?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Isagitan man ugtiya na nga kung apo, luspad na jud kayo. Ipainom dayon na mo, og di magpla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang ugtiya, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kunin siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Ipaliog.
2: Turun lang po eh.
1: Okay, taga-asa ka, Igan.
2: Taga-Bantuanon.
1: Taga-Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag-sisimuli yung ako sa BG Max.
1: Yes, go ahead, Igan, padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan, nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nalaginan akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka, buo kapsura sa BG Max. So, magpasalamat ko na ang BG Max pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Cancel, kumusta man?
1: Malapit, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ko ba doon? Atun may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor kay, grabe na gud, lukot-lukot na po, hubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalito na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigdimak nga duwa pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na kung makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya pasakit moto pag inom na ko bigdimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon dayon sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto nagawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Dawa nakabuok pastor akong mainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang bijiwak nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang bijiwak nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako, dito ko salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Yes, sa akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Igansel, unsay kayuhang imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang tuan, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa paagi sa akong bana sa party sa iyang tiin na nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiin nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiin.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagdun is doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag lang ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bibima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisting niya nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Bar-

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong iinom. Dagan,
0: ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: sa Dipaliog.
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulmul ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, kasi nagmaramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag mahulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulmul ba sir, mukrus din niya sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay Pastor. Mupalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, sabot ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, anto lang tayo sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, dalhan tayo dugo ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, kahapon.
0: Ang lalak kong palibang dugo, kaya kong kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, nga. Duha nagud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Wala Pastor sa Gio, okay, nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke to siya Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisan kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Hello Pastor sa Gio, okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidian ni Jimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke to siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiyan namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor for isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O sa pagkakaroon Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Dagdag na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: i-cancel. Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Nanangaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit. Unsa man?
1: Sa una ka na. Kuan ka na. Angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon nagtay ko o gizima. Kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. O niya murag mas lay imong paminaw karon kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. Ko. So, natin kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung punda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya. Ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DJ Max, good ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nagsisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni Alibir, good pastor, maski sa akong mama, sa glitter.
0: Kamusta ang glitter si mong mama?
1: Dako yung weather siya ang liog niya, karoon, ni kupos-kupos naging pastor, gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gig ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: saan ni Paliog?
1: At si Hilda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Nakapitin ko na magkalit o Bigina, tulang kabukas na dandin. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alam.

0: Lian, Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo ka.

0: Yes, akin sa Dipanayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte?
1: Pastor, kasubot ang senior citizen na member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurot niya.
0: Lynn Ramirez, diha, sa Maramag, kumusta o on say ato masulte? On say may mga maayong balita, diha?
2: Kasi mo na sa Vigimax, Pastor ba?
0: Yes, Egan.
2: Akong anak ba, karang... Naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na pasmuhan. Ang gusman guro ko siya.
0: Oo.
2: Uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Niya mura, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwak nga duwadyod ka buok.
0: Duwa kapsula.
2: Ko.
0: Oo.
2: 5 minutes, Pastor. Naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
2: O oh, yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong gitay na mag-bijimas nga doon kabuk niya. Plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo.
0: Oh. Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako, dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
2: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nagani dayon medikan sa doktor. Nakabinag man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, limara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Inya, ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko siya, Pastor, wag, ilang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw na, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Sa Paliog?
2: Si Annabelle na pala yung nidrisin ako lang, Pastor.
0: Okay, Igan, Annabelle, unsa may ato?
2: Kanang salamat nanta ko sa Ginoo, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Vigimax to, Pastor. Kanang di po siya natulog atong gabi, Pastor. Sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
2: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor. Tinumungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Vigimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan. Bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor. Wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor. Wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na daan. So imo
2: nakuha na Pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbatani mo sa buntag sakit ang liog sa imong anak as imong banal imong giaplasan.
2: Akong giaplasan Pastor
0: ang liog. Nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
2: Isa ra Pastor, kay isa ra nakaplas eh.
0: I mean mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
2: Oh Pastor. Oh. Tinuod ya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Iga na, Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: sa Nipaliog?
1: Ikaw na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Bisimap Doctor kay Ugot kaya kong ipon, bag ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kay magkakuwaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa 8 katuig. Diba, Igan Ding, 8 katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Di makagad ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibir gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: O, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagpangutana.
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa kung may isa kong ikot, panagkat ni Karola. Atlas na lang kung OBG, Mac, magpahit ko siya ng Igan Bidyan.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wag, ilang kapatapos ang mong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Pastor Dan. Yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
0: Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung ubo?
0: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose.

0: Pastor Dan, si yes. Igan Norman sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Sa Lipaliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, kasi ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Zell. Kamusta man, Igan ni Zell?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nari o dolo o gana. Ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimag, Pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy nga matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Wait, kami, dalaga ka pa ando?
1: Wala ka buwag akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah. Wa makatutoy tungod kay gahubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, Pastor. Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inuglalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Aroldak, nakita niya ba sir sa Ultibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbaramag, wala may power dito sa Indahan kaya nandito ko lang na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsule ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kutunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin sa tuo sa una. Mao to ni palit ko BG Max pastor wala ara mag napulo ka kapsul na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: wala, bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kumbata. Le sakit yan til kaisa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Gibati kay nangungulo sa yang kiting ug yang ang iyang
0: lukun-lukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagyan kay sa Ginoo. Pastor, one time. Wala na magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering o si Ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: yung Gwitter. Isa yes.
0: Anam-anam nun yung inom.
1: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang Paris doctor kay, grabe na gyud, lukot-lukot na ito. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gyud nga, napalinto na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapag hangga naman siya madumik tinche pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh sa hospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalami ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Oto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na ka buok pastor akong mainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle. Oh, but...

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ay, yes, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, kasudan.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasudan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gabi Gmax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

Ako, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutungan, ito po akong hero. Grabe din akong kahalok maging nga, na siya mapakan na, manggid magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo niya, pagka, kung ano to, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tida mo, kaya kaya nalang abid di Max, diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o, di Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... O sagid ko sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangin si Ginoo.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya,
0: Hoy, Igan Lizelle, kamusta man Igan Lizelle?
1: nagpasalamat lang ang pastor sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oh,
0: paggamit
1: pero
0: sa
1: sa
0: Bigimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon pati nga li og tulo og nana ako ang kutoy na dapat tayo. Tungod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: Unsa ka dugay ang antos mo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ga nana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po akong anak. O, oh, dalaga.
0: Dala ka hantod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, pastor. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan.
0: Oh.
1: Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya natin yung lalag sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lagi
1: lisod kayo og wala tay ikit pakimo dako gid akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Bigimax. Salamat kay Igan Lisel taga Barcelona.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakayla sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karun, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VGMAX Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa VGMAX.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VGMAX Plus diha. So, gabaligya kang VGMAX karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Pangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan. Sa Dipaliog.
2: Turun mong bulis.
0: Oh, kita gaasa ka, Igan.
2: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
2: Mag... Sumunin yung tako sa VGMAX.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, VGMAX. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyom na kung usalan yun ka, bukapsura sa VGMAX. So, magpasalamat ko na ang VGMAX pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sa Dipalihog.
1: Ah, si Sir Moder, leader si Nilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bitima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa kani Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Pastor, Igan Indam eh.
2: Yes, Igan Indam.
1: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
2: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
1: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
2: Tapos?
1: Tapos, di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya duha ka buok. Ya, pagkakuntag din siya nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
2: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, ba ni siya nga, nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?
3: Lian, Kasurda.
2: Taga-asa?
3: Lurugan, Kasurda.
2: Oy, taga-lurugan, Lian. Ayos, ose ato masulti.
3: Magpasalamat ka sa
2: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
3: Nagkalibang og dugo.
2: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
3: Pagtaod na, Pastor.
2: Ay, taod-taod na?
3: 4 years na.
2: Ay, 4 years na. Aba, sina kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
3: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung ikalibang on.
2: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Vigimax Plus?
3: Yes, kaibigan.
2: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki imong nainom? Onya, nawala na?
3: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
2: At tuloy ni mo kayo.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kaya naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kaya siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ako siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, magtisimuni ko. Bakawahin ka aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubot ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na-apoy arthritis.
0: Na-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman, kalakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming pinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aliyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana.
5: Dako kay kong pasalamat sa BG Max Pastor kay akong pagpaknak nakatabang gid siya dali ra kaayo niya almost 18 years na bay ato akong makakong namanghuran ani dayon medyo complicated siya Pastor kay kanang grabe akong UTI sa gilaboratory ko. Then to the ECO pa. Oh. One Pastor, kapit po din siya makuha. Then BG Max, ragit akong giinom. Dayon, nanganak ko. Dali ragit siya Pastor, mga alas 10 sa, nga to ko sa ospital, mga alas 12, nigawas na din siya din. Kay dugay na po lagi ko nga naburos, kay 18 years old man tong magulang, ang batas bitaw na ko Pastor, muraguan, nang wala pa ba. So, oh. Nag-inom ko, BG Max, kaluyan sa Ginoo Pastor, ni kuan yun akong batas. Then, dili lang ako ka nang sa, ang ako pong tapa dito sa Katrita, sa dito sa emergency Pastor, maupo din lang gipalit, BG Max, bisag wala na ko tudlo eh, para pagatas lagi.
0: Oo.
5: Then, atong kuan Pastor, may aging adlaw, ang puso na niya akong bata, gabasta, BG Max, akong gibu Pastor. Then, gasip uni siya, maurag yapon, bisag ulo ni siya kabulan, ako siyang inom aning BG Max, kaluyan sa kinom, mauliyan gitiyang sipon. Then, ang itong puso na gabasta, nauga.
0: Okay. Imo pagtonggi sip on siya, patuloan mo yung baba o Vigimax?
5: Oo, Pastor.
0: Okay, so...
5: Inumbog ko.
0: So, karon okay na imong baby?
5: Oo, okay na, Pastor.
0: Ang iyang pusod o ganawa nagbasa?
5: Oo.
0: Pila ka Vigimax imong ipatulo sa iyang pusod?
5: Pahurot ang isa, Pastor.
0: Huwag hurot ang usa ni uga na.
5: Oo. Ay, diha, buntag na kong ikuan. Pag hapon, Pastor, may uga na, Pastor, oy.
0: Okay. So, salamat kay kaibigan, Ruda. Salamat kay kaayo.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Lunes karon og pizza. Baintian ng bulan sa Hulyo 2026, mga kaibigan. Sangalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula og sangalan usab sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sangalan sa atong mga partner stations sa Anna Reporters, kaibigan, o badubantang dolasay sa atong sayron kinipipila ka mabalita pagkita mo din sa Mindanao. Og usab sa Visayas, atong kanato sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Kamusta, kamusta mga kaibigan? Ako nang inaot nga sa gihapon na mudiha. Minaw. O sa mga inaotin suon nga itong mga partner sessions nagka o katapod ka na to sa atong apps kay ganiya ang atong apps suon na ito magamit ganiya tungod kay walay internet dito sa atong studio sa 98.5.

Osbon ko, adlaw nga Lunes karong magkabigan o gapit sa 20 na ng bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines. Dalay ko ng Diyos sa manindot ng adlaw yung gata ka ni kanato mga kaibigan, mga kaigsuonan. O ako na inaota ang ato mga partner station suwa na dito sa Facebook Live ni Pastor Richard naka-hook up ni mga orasa. O banpod ganiya, wa po mag-hook up nga ito kang Pastor Richard kay sa apps lang po sila. Mauna yung nag-text na ito igsoon nga music na kuno ang Radyo Bandera Kilapawan. So wa to sila magkahibawong direct hook up nga ito kang Pastor Richard ganiya. So kung ingon na, posible po nga music po gihapon dito sa Radyo Bandera Jensan o dito po sa Radyo ng Masa, Maasim Sarangani Prophets. O karunig soon, madungog kita sa atong apps o sa atong Facebook Live, mga kaibigan. Atong oras karon 37 minutos makalipas alas 5, kaso pagkita ito ganyang medyo hinay ta. Murag nakubian sa mga bata ng atong mixer, mga kaibigan. Ako nabantayan nga lahi na ang Vegemax Plus usag kapsula nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom tanom nga sa palibot na ay mga herbs na ay gulay na ay frutas o na pa ibang mga sangkap igsuon giusa kini siya o nahimo kini nga kapsula usa lamang ka simple nga food supplement. Apanay mo kiting tambal sa kataghanan tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan. Mao kini ang atong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko.

0: Karon sa ulan tudling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Senyor sa senior citizen sa lungsod sa Gipus, Gitulis, 600,000 pesos na kwarta nga tirigom sa iyang apo nga vlogger na dala sa tulisan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang pagdagsa sa daghang mga langaw gireklamo sa mga residente sa Purgatris, Barangay Sumilihon, sa Dakbayan sa Butuan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki negosyante patay human ni ambak sa overpass sa Central Mindanao University.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mukabat sa 3.7 milyon nga syabo na sakmit sa kapulisan sa Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang Davao Bukidnona Road, dili na pwedeng o dili pa pwedeng pagian tungod sa landslide dito sa Marilog, Davao City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lima na dakpan, unom na kapalagyo nga manog pa uwak sa manog sa Kalinog, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kala po sa ngulang tudling sa atong balita. Lalaki gipusil patay sa may barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa itong balita. At ang detalye nini, hatod ka na ito sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. O sa tanan nga doon mga pangutan na mitugod sa itong produkto, mga kaibigan, may umutik sa itong numero. Ang atong numero nga ginagamit, mga numero nga 09-27-71-12-12. O di ba ka, sa itong... Commit mo sa itong Facebook Live karon o sa itong Messenger, Daniel Evangel. O katong adunay mga testimonies, mga kaibigan, aloyo sa pagkalimitado sa oras, mahimog ya po ka mo tawag anytime sa mga programa ko din eh. Kung buot ka magpabot sa mga testimonies kanginan, pagpasalamat sa Diyos ka na ayo ka, gamit kini atong Vegemax Plus o di ba ka ang atong aroma, herbal oil, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 42 minutos makalipas alas 5, di ata maglangan. Atong sa eron ang detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bago na tagsambuanga del Sur, mga kaibigan. Usa ka senior citizen sa lungsod sa Gipus, Gitulis, 600,000 pesos nga kwarta nga tinigom sa iyang apo nga vlogger na dala sa tulisan. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Rob Limit. Nanukad sa 11.1 FM, Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Padayon pang hot pursuit operation sa mga kapulisan. Batok sa duwa ka wala may lingor man ang suspect. Gagi pasangin lang mitulis. Sa balay sa sakad sa T1 Anyos. Detong gabita sa may Prok 1, Barangay Bagitan. Lungsod sa Gipo sa Buang del Sur. Alas 12:30 sa auto. Kanya itong nakalabay ng adlaw. Julio 17, 2026. Wala pa may sa mga kapulisan. Ang duwa ka suspect ka nagsulubog itong nga jacket o nagsakay. Sa usa ka puting Yamaha Aerox 155 nga motorsiklo. Base sa investigasyon, gipugos nila pagsunod ang balay sa biktima. Din giguyo nila ang tigulang o gihulga gamit ang armas, gigapo sa makamot, o gitabunan ng masking tape ang baba, samtang ipangita ang alkansya sa 24 anyos nga apo sa biktima. Nadalas mga suspek ang mga alkansya nga doon ay sulod, nga gibanaban ng mukabat sa 600,000 pesos, o di may kalagyo, patulong sa barangay si Katuna, o barangay Poblasyon Gipos. Ning kasamtangan, pardayan gipo ng investigasyon, o manhunt operation sa Gipos Municipal Police Station, aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong insidente. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipos sa Buang del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan, Francis Ralph Yimet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, kaibigan Francis 12 Limit nanuka diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Buanga del Sur atong sayro ng balita pagkitabo dito sa Butuan City. Paglagsa sa daghang mga langaw, gireklamo sa mga residente sa Purok 3, Barangay Sumilihon sa Lagbayan sa Butuan. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Dundun de Los Santos, nanukad sa 93.9 at Shine Shine Radio Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo!
1: Visayas Headlines.
3: Sumbling gipasibaw dinhi sa sibihan sa pipila ka mga residente sa Purok 3, Barangay Sumilihon ning siyudad sa Butuan. Ang mibalik na usab nilang problema kalabot sa nagdagsang nga mga langaw nga mugna sa pagpangharvest na sa poultry farm doon sa ilang lugar o sa ilang gihimong clearing operation. Sigo ni Alice Estadante, upat kaadlaw nang nilang giproblema ang fly infestation nga naghatag kanila og kaso sa adlaw-adlaw nilang mga paglihok ilabi na sa ilang pagpangaon. Kini tungod kay bisan og panahon sa kagabion anaa gihapon maglupad-lupad sa sulod og gawas gabahin sa ilang balay ang mga langaw nga kasagari mosaw na sa ilang mga pagkaon. Ang ilang kadismaya sa walay aksyon ang ilang mga barangay officials og sa City Health Office sa balik-balik na nilang problema. Maoy magtukbod kanila nga ipost na lang kini sa social media uban sa pangindahay nga maaksyonan na. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos, sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Don Oba, Sunshine Radio Butuan City sa maong report. Ang produktong VGMAX mga kaibigan, mapalit sa lalaing mga dapit sa ating mga partner stations. Ano fully state madugay, magka-deliver na po kita o atong produkto diha sa Shine Shine Radio Butuan City mga kaibigan. O magkapamutang na po kita sa atong pipila kamahimong dealers sa maong dapit. Araw pa tayo kita madungog sa atong programang pinagpalang musika o sa atong Mindanao Visayas Headlines sa maong istasyonan diha sa Butuan City. O diha usap sa Bayugan City, natay partner station diha karon na. Bago ay pa lang, nagsugod kahapon Tapa Radio, mga kaibigan. O ang itong produkto palit niya mismo sa istasyonan sa Tapa Radio. Naragyo niya sa sentro sa Bayugan City, mga kaibigan ko. Kurita 7 minutos pagkalipas ang alas 5. Laing balita, mga kaibigan. Gikan dito sa Butuan City, atong sayro ng balita. Pakitabo din sa Bukidnon, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaking negosyante patay humani ambak sa overpass sa Central Mindanao University. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Natapos ang hinarawang kinabuhi sa usa ka 53 anyos nga ingong negosyante. Human kini ni ambak gikan sa overpass sa may Central Mindanao University sa Prok 19 Muswan, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 3:15 sa hapon ngadtong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ang biktima gila sa kapalisan nga si alias Nino, residente sa Barangay Lumbo, Valencia City. Base sa isang imbestigasyon, may ambak ang biktima gikan sa overpass ug namatay tungod sa kusog sa impact sa iyang pagkahulog nga hinungdan sa grabing karaot nga naangkon sa iyang lawas. Sa pagkakaroon, giprayan pa sa Manawag MPS ang imbestigasyon aron matino ang tirod hinungdan sa mga inserente. Gisusiusab sa motoridad ang tanang posibleng angulo aron masayran kung sa'y nakapugos sa biktima sa pagbuhat sa maong desisyon. Balitag hirug kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamig ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Krisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charmie Pangin, nanugad diya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ang produkto nga Vegemax og Aroma, mapalit din ni Salakbayan sa Valencia, maya itong pinaka-main nga tindahan igsoon. Nadia sa Alcueno Emporium, nadia pangitsulod lang kadiya sa Maong Emporium, o sa dakong commercial building din ni Salakbayan sa Valencia. Pakita lamang diya ang kanhing opisina sa kaibigan o gatultulan mo ana diya sa mga na mga gwardiya po diya ang imong makita. Pautana mo, nadia, diya mo palitig soon kay nagpadayo ng atong discounted price para sa atong produkto. Kana itong magunang sa RPA ni is 1,500 o yatag 30 patang kapsula pero mas ipaubsa nato karon ang mga kaibigan magigsoonan. Pero diha, lahi po ng presyo sa mga estasyonan. Gani mo hangi ukan ninyo nga diya mapalit sa estasyonan parang padayon tang madungog mga kaibigan kini atong programa nga labi na ang programa ang pinagpalang musika nga madungog matagadlawon alas 4 sa kadlawon Lunes hangtod adlaw nga Biyernes usa kami ang dano nga programa mga kaibigan ko. O nya in kaso wala tay produkto sa estasyonan, text mo ka na mo. Kay pwede rin na mo ipadala through GRS baka sa GNT or LBC. Sama diya sa Tagum, agadagan diya ga padala ka nato o gadya po sa Panabo City. Napo dito sa Malungon, Sarangani Province, nagpadala po ta. O niya diya po digsoon sa Kalamba, na diya sa Puruka 4. Norta Poblasyon na Kalamba, Misamis Occidental na ito yung produkto diya mga kaibigan. Palit mo diya kay voluntaryo siya na maligya panangid nga di lagi ta mahunong o maundang nga madungog diha iksoon sa istasyonan sa Kalamba ato partner station diya ang Amay Radio. Nadia kang Leticia Cortez, Puruka 4 Norta Poblasyon na Kalamba, Misamis Occidental mga kaibigan. Atong oras karon 51 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan din sa Bukidnon, atong sayron ang balita pakitabong adto sa Bohol. Bukabat sa 3.7 mil nga siyabo ang nasakmit sa kapulisan sa Bohol. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Mikabat sa 3.7 milyones ka pesos ang kantidad sa gituhang shabu nga nasakmit sa bypass operation nga gipaygayon sa Provincial Drug Enforcement Unit kun PDEU sa Bohol Provincial Police Office sa niaging gabi dito sa Barangay San Isidro, Dawis, Bohol. Ang nasikop gila nga si Jose Benandil Rosario, 31 anyos o litaw, lumad nga taga Barangay Tabahan, lungsod sa Gindulman, apan kasamtangang nagpuyo sa usa ka condo sa Purok 7, Barangay San Isidro, Dawis, Bohol. Sumala sa kapulisan human sa ilang monitoring, nagpakita nga ang suspect nag-apod-apod sa gituhang illegal nga droga sa maong dapit. Usa ka police poster buyer ang nakapalit og usa ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 12,000 pesos. Human sa transaksyon, gilayon nga gidakop ang suspect og sa pagsusi sa iyang sling bag, nakit-an pa ang laing siyam ka pakete sa gituhang illegal nga droga. Ang tanang nasakmit adunay gibanabanang kantidad nga 3,747,480 pesos. Giandam na sa PDEU ang kasong pagbaligya og illegal nga pagpanag-iya sa ginadiling droga nga ipasaka batok sa suspect subay sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad din hi sa Hot FM 93.5 Tabigon, Bohol. Alang sa Vichimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canilio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Nora Canelio Acas, nanukad diya sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Bohol, itugot sa Diyos, karong August. Unang simana sa August, makabisita ko diya. O gagatong gusto mo palit o mahimong dealer. Anda na mo sa inyong budget diya, mga kaibigan. Bika talag sa tamakana niya. Pero palit mo diya igsoon sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Audisab sa Radyo Bandera, Talibon, Bohol. I hope nga naapay mga produkto nato diya, mga kaibigan. Inya mangita po taglayang stasyonan para dugang pwersa sa atong programang Pitagpala Musika dito sa probinsya sa Bohol, mga kaibigan. O katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag karon, ipabot ang istorya sa kayuan mo na angkon. O bas, salamat sa Diyos. Gamit ang produkto nga Vegemax o di baka ang atong aroma. Daga na giyod na di pa igsoon nga. Lahig giyod lang batiyon kung makainom sila sa Vegemax. Na yung mga klaseng mga gibati sa lawas na tagag-alibyo. O ni atong ilang halos all-in-one kining atong produkto, mga kaibigan. Halos all-in-one. By the way, di asadigos, katong gusto mag-dealer, text mo ka na to. Kaya bisag ko sa kapsula, igsoon, wa tay produkto diya. Bisag ko sa garapang aroma, wa ta diya sa Digo City. Aron pa tayong tabadong mag-isoonan, malipay ko kung adunay mag-dealer diha sa Digo City. Aron pa tayong tabadong uga sa atong programang Pinagpalang Musika. Osbon ko, wapagintay, bisag usag ka garapang aroma diya o sa kapsula nga Vegemax. Diya sa istasyonan, wapos sila ibaligyan diya mag-isoonan. At oras karon 55 minutos malipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Davao Bukidnon Road, dili pa pwedeng paagian tungod sa landslide dito sa Marilo, Davao City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Noinim Rafi Surakainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Kasamtangang dili magian sa tanang matang sasakyanan ang Davao Bukidnon Road, particular sa bahin sa dalan sa Purok 39 Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, tungod sa landslide nga nahitabo adtong milabayng gabi, Hulyo 17, 2026, dala sa kusog nga pag-ulan. Alang sa mga light vehicles, mahimong mogamit una sa temporaryong alternatibong ruta agi sa Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon, Katipunan, Kampo 1. Ginapahimangnuan ang tanang motorista ug mga biyahero nga likayan una ang apektadong bahin sa dalan samtang nagapadayon ang assessment sa DPWH Region 11. Padayon usab nga i-monitor ang mga official nga advisory alang sa pinakabagong impormasyon ug mga update. Kini nga balita hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Yone Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noinim Rafisora Kainoy, nanukad diya sa 98.5 Radio Kaibigan of Valencia City. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Atong sayron ang balita pakitabungad to sa Iloilo para sa atong balitang Hiligaynon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 5 na dakpan, anom ang nakapalagyo nga manog pauwak sang manok sa Kalinog, Iloilo. Alang sang detalye, atong adawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Natigayon nga madakpan sa Kalinog Municipal Police Station ang 5 individual matapos gipatigayon ng operation sa illegal nga pagpauwak. Ginpatigayon ini gapon nga adlaw sa Barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo, mga alas 2:55 ang tara sa hapon. Ginkilala ang mga nadakpan kay alias Mike Kagdindo sa Poblasyon Sentro Kalinog, Iloilo, alias Renante sa Barangay Libot, alias Rizalito sa Barangay Poblasyon Ilaya, kag Raymond sang Maspasan Kalinog. Preso sa Kalinog Municipal Police Station ang mga nadakpan samtang ang anom ang padayon ng ginapagita sa kapulisan. Pagbayular sa PD 1602 o kung illegal gambling at ubang nagkaso sang banga sospitsado. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao, Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na, baskog pa! Ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report na nukadiya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. ang produkto nga Vegemax og Aroma, exclusive palit niya sa JTFM, Lambunaw, Iloilo, mga kaibigan. Kanapusang balita, mga kaibigan. Ato taga Surigao del Sur, lalaking ipusil patay sa may barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukadiya sa DXRM 105.1, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Then on arrival sa balay tambalana ng usa ka lalaki human gipusil sa wala pa mailang ang mga suspitsado natupit sa disayas ni Bulasaulio de Smelba disayas sa Maya Purok 3 Barangay Maliksi Tagbina Surigao del Sur sa oras alas 9:15 sa buntag. Gilang mga biktima nga si Elias Rafi mag-uumaw sa kakanhing political planner o sinaligan sa usa ka politiko sa probinsya sa Surigao del Sur. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station, unang gipabutuhan sa mga suspek ang sakyanan sa mga biktima nga Toyota Innova din wala kini sa sulod ang biktima kay aduna kinigipalit sa tindahan. Apa nakita sa mga suspek si Elias Rafi nga naa sa gawas nga bahin sa tindahan ug dito gipusil sa makadagang higayon gamit ang kalibre 45 nga pistola. Sumala pa sa mga nakasaksi nakadagan pa ang biktima sulod sa usa ka panimalay apa naabsan kini sa usa ka gunman ug gipusil punting sa ulo ug sa uban pang bahin sa kalawasan. Human sa hitabo ming sibat gilad ang duha ka mga suspek sakay sa usa ka rosi nga motorsiklo paingon sa dalan sa Bisligan City samtang wala na kini maapsi sa mga mirespondi o migukod ng mga pwersa sa kapulisan sa lungsod sa Tagbina human matod pa nga ming tipa sa hilit nga lugar sakop sa barangay San Roque Bisig City ang mga suspitsado. Sa pagkakaroon, nagpadayon pang imbisigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang motibo sa krimen o mailhan ang mga suspek nga responsable sa maong krimen. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Rinalyn Rosette Martinez na nukadiya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong produkto, mga kaibigan, papalit sa maong istasyonan diya sa DXRM ang atong aroma diya rin papalit. O sa bagitong Vegemax, mga kaibigan ko. Boy, nung sangalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sangalan usab sa atong aroma herbal oil o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Andanggalio, temporaryong manamilitong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping, mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Tanong,
1: kinsa di pala yung Utagasa?
2: Taga Polokono, salay mo sa aming Serian Caligan. Pasalamat ko sa Digimac kay sakit akong lawas, Master.
1: Okay.
2: Na napalit ko sa upat lang kabuos gapon. Katungod sa akong gabaho, magkapala sa lugit. Sakit akong kalawasan, napalit ko sa Digimac. Kalawin sa Diyos, Igan, maayon na lang. Maayon akong lawas, baskog na ko. Natanong lang ko sa dua kabuk, Igan. At sa akong ba nakaroon nga na iso, pasalamat ko kay Makalakaw, napakalakaw na Diyos.
1: Makalakaw niyong bana, na-stroke siya, karoon makalakaw na?
2: Kalakaw na siya, Udan. Lalo na yung kalakaw ni Udan.
1: Ah, sige ah. Salamat kayo from Salay, Misamis, Orinta. Kinsa niyong taga-asa?
3: Ako si Ninita Carmelo Igan, taga-Kasinglo, sakop ni Pastor Alex Idurabi.
1: Ah, yes.
3: Pasalamat ko kay kana nga ako nagagamit ko aning Digimac nga capsule. Salamat ko sa Ginoo kay atong mga panahon na taas kay kong sugar dayon nakagamit ko ni pasikap ko ni baba akong sugar. Kantod karon gamit pag hapon ko nini. Salamat ko sa Ginoo kay kana nga gamit niya ang Digimac bisan pa man may panahon nga sa UTI ko kanira siya akong digamit mga tulo ra kadlaw na wala ang akong sakit sa akong puson sa akong pag UTI.
1: Okay.
3: Salamat sa Ginoo niya na pasodahan kahit gamit ang pinagpalang musika uban sa tulong sa Ginoo o kaning Digimac imong produkto sa kaning tuan. Kaning programa nimo nga among na akong na pangita o akong nakapaminaw kada kadlaon sa paminaw ko ni inin niya.
1: Salamat kayo.
3: Na-bless ko karubuntaga sa imong mensahe.
1: Salamat kayo kaibigan.

0: Kinsa ni palayon?
1: Turun Mingboles.
0: O, kita ka asa ka, Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. O, sa ato, Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Matingala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka, bukapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlor, loud and clear ka.
1: Dito, ang fixed address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre karon, nga-admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawo ko minggo to kasinya.
0: Ah, okay kay murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sentro Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni uto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O ako nga anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni pa laboratory ang ini ug yan dugo kay. Sige ba kog balik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko referral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko rin mo ginuwa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tolay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: sa Baruganan Kaibigan.
1: Tugmagtak na sa Radyo Kaibigan, Baodi ato ni alas 6:25 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver ng mga badlungon, o mga miyembro sa PDA, Philippine Darna Association.
2: Darna!
1: Magandang, magandang, magandang umaga po.
3: Good morning!
1: Welcome na usab sa tuang Monday edition sa atong programa Baruganan Kaibigan, Pizza 20. Bulan sa Hulyo, bibila na lamang kaadlaw, humana po ng Hulyo. Agosto na, hapit na ang piyesta sa siyudad sa Balanza. Señor San Agustin. Manugba na sa tanig hubog. Daga na sang magsusapindas dalan gumikas kahubog. Ay, dako po, kaninyong tanan. At ang diesel, ugma, paita. 84 pa man per barrel, 84, 86 per barrel sa US. Pero nganong ang diesel, ugmang adlawa, 10 ngatos 11 man.

0: 4 ang pagsaka o ang kerosene 11 to 12 pesos per liter. Hagto di gina mahuma ng gyera diya sa US o sa Iran. Daubi. Gabi. Bumbahan, ika 8 days nga pagbumba sa giniang US gato sa Iran. Balos po ng Iran. Bumbahan po nila ang giniang air military bases. Military base ng giniang US sa Jordan. Duha ka US serviceman ang nabatay. Dagan ang nasamaran. Balos na yung Trump. Ginalasanay na yun eh. May man sila, kay daghan man sila missile. Ato a buaya re daghan.
1: Agay!
0: Unsay daghan dahil sa inyo, buaya, pero ang di ang korte sa missile, buaya.
2: Correct.
0: Pero gangangan ang adaan ang mga buaya. US, dagang missile, kita dagang buaya.
2: Correct.
0: At least daghan tag buaya. Ang panit na pwede man himong bag. Oh, di ba? Mahal gihapon ang buaya. Gi-income ra gihapon ta. Sila sige gyera, kita diri sige dagag buaya. Ah, nindot.
3: Sa Pilipinas, mas paspas pa muabot ang sismis kaysa ambulansya.
0: Sakto gihapon. Hallelujah. Atong isgutan, katong nahitabo atong Sabado, no? Una, human sa atong pagampo. Mogyoy akong pag-agi. Siguro mga 5 minutes lang sa iyang pag-ambak. Mogyoy akong pag-agi niya itong Sabado. Gikanta sa giniang karikitan sa Lawagan, Quezon. Kaya doon na po ito importante nga gyanto dito. Full-fledged farmer na matakaroon. Ako importante kayo. So matagkaroon ugo niya. Naagita diyan na pita. Pero depende sa adlaw sa itong gagawin sa lugar. Kalugar mo ato, dili, pasensya, anara. So, ganin yung danan, ato namang yung andan. Ay, Ginoo, ko ang diesel o magya, di yung ko ka-move on, ani ba? Ispoko mo, 10 to 11 pesos per liter, gasolina, 3 nga tos 4. La, huwag doon na mo, ikapatubil, tubil na mo. Kaya sure, yung ko niya, dagan ang gasoline station, ang moingon nga, wow, hot dan mix stock, ay.
1: Agay!
0: Hot dan me. Hahaha! Sinagaling, ilaron, pata, marutagod.
4: Wala.

0: Okay. Wala, gani, hurot na.
1: Wala, wala, wala.
2: Ang importante para kanako nga di yuta mamakak.
0: Sakto, sakto.
3: Correct.
0: Unsa to importante, unsa to importante?
2: Ang importante para kanako nga di yuta mamakak.
3: Correct.
0: Ay, kinatan. Kinatan, banta mo go lord kato mga bakakon. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagindao, Mindanao.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Di ba, Nindot, kaya paminaon, ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Gimpyagindaw, Mindanao. Una, tamagsugod sa ato mga isgutanan, ato namang gayong naandan, live ta sa Facebook, sa Radyo Kaibigan, dili Facebook and YouTube, Radyo Kaibigan apps lang, gumikan kay wakin tayo internet, binigni try na, unya pa. O, binigni tagi na, ang boto sinitabo ning atong internet. Welcome to the Republic of the Philippines.

internet. Naanad naman ta. Tanan bi karon system gamit ang internet. Ang naara sa amo karon radio kaibigan, binignit. Bahak ba? Once again, Converge ha! Og balin sa cable, o sa netabo, sa inyong internet, kabuntag ba? Ayaw ba gininyo pang sikad-sikari mga panuwaya mo? Labon, bitaw pa, nganbas mo internet, paspas kayo mo! Og inyong nang nataod na, loya pa mo sa giniyang na ospital! Ah, kaayaw ba gininyo pang sikari mga panuwaya mo? Eh! Ampun sa takin, ay aksyon ako kay blood. Abo da baro, mauli-ulian niya kong pagkahiblad. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-sa-tag sa Radio Sets. Og nagtanaw, why Facebook, why YouTube? Diri rata sa among app sa radio kaibigan. Kay why internet? Pwah! Gaba ni mga internet provider. Gaba. Ala, duko kitang tanan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawan o pagkabal.

0: kung ang tanang bulak mga larag kapan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo kamagapanumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa magadlangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalanon namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, og pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo og dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dadang daotan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga lumad, aboy noy, no deyo to langit, agparakala noy kangara no no maroyo, ugoy diyada noy kumagaano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo na alaw, bugay ko'y tukoonon, noy dog ko ilangon, noy puigo ako'y kamanga oto, no makasasalo susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyo gunugoy, o gualab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ka na buduwa, iya ka na stakim, idinadzera dan mustakim, siya talasi na namtahalayhim, gairil makdubelehim, wala dalen. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa tuag Monday edition sa itong programang Baruganan Gaibigan pizza baide ning bulan sa Hulyo. Sa itong makigso ng mga Muslim, mopya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa itong makigsunang mga matigsalog, bayan ang basulom, mga manubo, madayaw, no kasuuban, bagay lo kadawan, na imbag na bigat kada kayo amin, na imbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itike amin. Makapagpangan maya babagi kayungan, baga kauturan ko dara ng makilungguhan, ay abao ba, yugin nga aga sa inyong atanan, blahaw. Mga balanan mazim betag day. Magawaray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo ba diyaw na buntag? Surigaw nun marajaw na buntag. Marajaw karajaw. Mga butuan nun madayaw nga hinaat. Mga taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud and Algo tao namin. Mga Tabacado, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apyo plapus, mga tiruray, apyo hepe, wan. Og mga tagbano, amadigar, silab, kaniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. Welcome na usab sa itong programang Baruganan Gabigan sa 98.5 Maure. Ato deh.

niadtong miaging Sabado, Lunes man ta karon. Last Saturday, mogi akong pag-agi between 3:10 to 3:20 sa kahaponon. Natigala ko kay naidagang tao na doon na naigi tabunan og puti nga panapton. So I thought it was a vehicular accident, no? Sa akong pagnaog, gigikan ko og Karikitan, may buntag diya sa taga-tanang taga-Karikitan, sa Lawagan, Quezon. Mogi akong pag-agi niya itong tungura. So akong nalabian, doon na diya intaoy, kanang miambak intaon diya sa atong overpass diya sa Central Mindanao University. Taas-taas mga na nga overpass, habog-habog idya. Og muluksog yung kadiha, og una imong tiil, og buhi imong galing ka, pero mura og balian yung kagbukog. Galing lang, kaya ngayang paglukso, murag akong tanaw, murag una iyang ulo. So sa akong pag-post na ko sa social media, but again, wala na ako gibutang dito nga patay. But kay hulato na to ang doktor nga mo deklarar. Hindi man ta doktor. Do tataw na kaya sa akong pananaw nga patal yun ang naitabo kaniya kay uloman. So pasintabi po sa mga naminaw, nagkatag na mag-yod ang iyahang dugo in town sa iluwa ta Ginoo. Nakita gina ako nga kini, wala na gini siya. Kay gitanaw po na ako, murag ko naman, puti na, wala na gyud sa akong tanaw. But again, sa akong pag-post, wala gina ako nag-deklarar nga patay na gini siya. Because again, I am not a doctor. Only a doctor can declare he is patay, or dead on arrival, whatever, no? So gidagi, pag-abot na ako na ng mga taga-rescue, maramag, ila pang gipang, mopay pagkamulo pa sila actually, og check. Nana ang ambulansya sa Maramag Rescue, but kamulo pa sila check. Kamulo pa sila og investigar. Matagitabunan naman og panapton nga puti. So, so pagtanaw, gikuha tong iyang lisensya sa iyang bulsa kay namay, nangita og valid ID sa bulsa sa katuang niambak niya tong Sabado, last stress between 3:10 to 3:20 in the afternoon. Pero kung estimate nasa 3:15 ang pagyang pagambak. Imo po yung pag-agi na ko. Minutes pa lang sa akong pag-agi. So nihunong ko. So ilang kita na ako. So nakita dito sa iyang ID, sa iyang lisensya is ang pangalan is Modesty Clavicillas, 53 anyos, taga Kawayanon, Lumbok. No? Kaya nga lagi ko nga sa management sa Central Mindanao University. Naman tayo mga gwardiya diha. Siguro panahon na kay doon na may mga gwardiya diha sa CMU, pero nara sa ubos. Sa flyover, sa overpass, wala. Ang ganang murag, dito mangagi ang mga tinunan ba, hindi na putabok sa dalan, overpass. Butangan na lang siguro diha o naabay mga bantay bayan o magbantay yun, nga dili pwede nga kung muagi ka mo standby nyo ka. Diretso lang kalakaw. Bawal ang muhunong. Susama sa netabo dito sa atugan. Abo, napabay ka bantay. Mayroon man ta sugod ba ya? May last primero. Kadagayan, wana diha. Pag malimut-limutan na, awa na, awa na. Limta na. Kalimti ang tanan. Morginana ba? Salig lang ayaw laom. Morginana. So atugang yun sa management, sa presidente sa Central Mindanao University, sa kadaguan sa CMU, butangina na ninyong tao diha. Nasibabaw, tangan og liguranan nga magbantay. Sabaga, mutabok or muagi ang nadapita. Kay, og mustanbay yun, pag-aksyon og hunong, unya muli-li at badlong diritso, dagana na diritso, badlong nga dayon, ayaw diha. Kay, simba ko lang, magsunod-sunod na ba? Ako danano, para sa tugan, nagsunod-sunod. Sugsug sa panahon. Inani ni siya, no? Daghan na tumakaigsuunan ang depressed yun karong panahon na. Daghan. Dili lang kato siya. No, daghan sa tumakaigsuunan ang nadunay depression. Kinsabay di ma-depress sa tumakaigsuunan karon. Unang-una, gasigig saka ang mga palaliton. Karong adawa, o mga adawa, saka na sad abaga produktong petroleo. Pag saka ni anang tanan, mununot yun ni ana ang mga palaliton. Matod pa sa DDI, walay pagsaka kung kamo'y musturya. Way saka, kung kamo,
Pero saon man ninyo na, kanang gapang transport sa ilang mga gulay, gapang karga ng ilang mga pamaligya, alang-alang nga, dili musaka, isaka man ang diesel, nisaka man ang gasolina, musaka gid na ang pritihan. Do ang fair, wala pag-iaprubahan. Nga doon ay pagsakas pritihan. Pero kada nga doon na kay karga, natural gina siya, musaka. Matod pa sa DTI, wala kuno'y pagsaka sa baga palaliton. Pag-sure diya DTI, pag-sure mo diya. Basta nanasan mo 500 ang budget ha? 500 sa Nutsibuin, nanasan mo. Kay ang mga supermarket, supermarkets association, nag-ingon na daan nga doon nag-i pagsaka sa baga palaliton sa grocery. Nag-warn na sila nga daan. Adun na na'y pahimang no. Pero kung DTI mo pangutanon, wala pa kuno'y pagsaka. Pag-sure lagi. Muna, nga daghan gyud sa ato mga kaigsuunan garon ang naay naa sa ginatawag nato nga depression. Daghan dili lamang ato mga tinun-an, labi na mga estudyante nga ang income sa ginikanan granting nga tag 480 ang sweldo matagadlaw. Dunay 500 plus matagadlaw. Kuwaa na nimo tanan. Bayad kag suga. Kuryente, bayad kag tubig, bayad kag renta sa balay. Magmiliti ka o sa kamaka, mag-opisina ka, kapamiliti ka. Pila na lang naibilin sa imong sweldo o suhulan matagadlaw. O nadaghan sa itong mga gidikanan ang kasigin ng hinuktok o unsao nila. Kay daghan pag mga anak, doon ay mga anak na ga-eskwila. Gahinuktok o unsaon nga mabuhi ang ilang pamilya. Muna, daghan sa itong mga kaigsunan, dili na tumabasol nga doon ay depression. Pero alang na tumakiksuna, pakusgin ang radyo. Kay basig doon ay na-depressed diha. Doon ay na-depressed diha nga naminaw. Sir o ma'am, kamutanan nga naminaw. Dili ang solusyon mao ang pagkutlo sa imong kinabuhi. It's not a solution to the problem. Kay walay problema, ngay walay solusyon. Otherwise, ugwa na yung solusyon, di yun na problema. There is no problem without a solution. If there is no solution, then definitely it is not a problem. Tinod man. So, kinahanglan, huna-huna sa ta, unsay maayo, magitag pamaagi, aron madugangan ang mga inadlaw nga mga balay ronon. Pwede nga magtipid. Normal, magina siya. Bisag kinsa ka na to. Nga maginahinay, nagkato mga dili kayo kinahanglan, dili na sa nato paliton. Ug unsa lang yun ang ikinahanglan sa atong sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, number one ang pagkaon. O, may 20 bugas ba rin siya? Wala. So, this mercado. Wala. May 20. Dito rin na doon na Kadiwa Center. Pero guay Kadiwa na. Yati na yun. Wagi 20. Wala gina. Usahay ka itong gobyerno, dagag-plugging. Money mo na. Pero asa man. Ang gahulat ka itong makigsunan, nga doon ay tag-20. Ug doon na po yung tag-20, kinahanglan ka po uli niya, kinadlaw na yun na. Aron lang ka makapalit og 10 kilos. Tinunto. Tinunto yun. Di ba? Naana po yung mga ayuda. Mang-release na saan din silang mga ayuda. Ay, nako. So, ang kamutanan, maghuna-huna na lang. Number one, ang dili gikinahanglan, ayaw lang sa. Ang gikinahanglan na lang yun, ang mo'y paliton. Og dili kinahanglan nun, ayaw lang sa palita. Kanara. Ikaduha, maghuna-huna, og unsay maayo. Nga kanang mga asawa, mintan arkas balay, kasigira ra kag maritis. Basig pwede ra sad na mupalit lang kag duha kasipi nga saging na inyong ganggangon. O kaya di ka kapalit og mantika, kay mahal. O igangang na lang. Mas daghan mang ganahan o ginanggang. Di ba? Mas daghan mang ganahan o ginanggang. Kana lang bitaw, kimbahala nagnaud na kay 50 nga ma-income, kaya ang 50 pesos, isa na na kakilong bugas. Ginagmay, pero makatabang. So, sa mga miyembro sa pamilya, doon na gani mo'y maobserbahan sa inyong miyembro na magsigi naghinoktok. Na halos di na mugawa sa kwarto, magsigi hinoktok, but ipasabot ana. Kanantan tawhana or bayana, nana sa depresyon. So, sa baga naminaw, there is no problem without a solution. Otherwise, if there is no solution, then definitely it is not a problem.
Ari sa tasa sarip aguwak niya itong Sabado, duha ka konvoy sa military truck ang giitsahan o Granada. Duha ang Samaran, gano'n sa nga Samaran, kaya doon na may mga civilian na nanakay. Ginahitabo ni dito sa sarip aguwak Maguindanao ni atong Sabado, duha ka military truck convoy ang giitsahan o Granada. Samtang ang matod pa sa atong kapulisan ang gato ko nung vlogger nga pro-BBM nga vlogger na ilhan ako nun nila kinsa tong nagpusil patay sa Osaka pro-BBM vlogger. Inana maguna. Doon naman ginay pabor kang BBM, doon na po ginay supa kang BBM, doon na po'y pabor kang Sara Duterte, doon na po'y supa kang Sara Duterte. Dili maguna kalikayan. Again, this is a democratic country. Demokratikanhon man ni atong nasod. Ato man ang katungod, ug asa ta mo uyon? Ugwa ka na kauyon kang Vice President Sara o sa mga pamilyang Duterte. Dito ka na kauyon sa mga Marcos. O sa problema? Ganong kinanglan yung kamupatay nga pakamadya ninyo ng mga politiko? Jesus, kita ra giilad-ilad ang mga Panoy. Kita ra gyoy giilad ang nila. Inig eleksyon, saa dito, sa ganito inig kampanya, kung ako ang inyong butaran, ubo pa lang, ayuda na, hilanat pa lang, lubong diritso. Tiaw mo sa mga Panoy. Tiaw mo. Ay tama, waman di ay tayo binignit. Sorry, di na ako tumabli kaya waman di tayo binignit. Hoy, Converge! Og Balensa Cable! Ayaw ba ganyan yung pangsikad-sikari? Anak ra, dili maginagalikayan. Kapag usa ka na to, doon na tayo gipaboran. Ba't prangkahanta mo din iso? Kanang inyong gipaboran, inyong napakamadyan, huwag gani nakailan ninyo. Huwag gani yun na nakailan ninyo. Kanang mga politiko, Juana, huwag yun na kailan ninyo. Kita huwag sa ilong ko, pag ininto-into lang kita sina. Huwag sa bulanon, pakitara ka jigit-jigaan ng mga panuhang dagka. Kao ba? Pus panuhang gagmay. Huwag na, dagka ng gagmay. Ito, bagong panganak. Katong na, dako-dako ano ba? Ayun na, ilabot ng bagong panganak. Ayun na, isa. Ayun na, katong mga ulitaw hito na. Okay, kabalo naman ang muna-una. Di ba? Niloloko lang tayo naman yan. Hindi naman lahat. Pero huwag kayo magpapakamatay dyan sa mga politiko. Di gina magpakamatay po na ninyo. Daw limbs na na, daw limbs. Sabay daw limbs in general. Dawat limpyo eh. Sumundi ay. Pastilan ay. Ana, sa survey ha, SWO survey. Sa before the zona, ganang second quarter mas siguro ni nga survey. Si Vice President Sara ang ihang agini ang trust rating 57%. Kang BBM ni ubos. Ni ubos og 1%. Pramba gini ang 34 mas siguro 35, 34 na lang. Na 1% nga deduction. Ah, dili. Na deduction siguro na sa masig dili ugang humay ba? Na deduction. Siguro maugang humay. Ano ba ganyan? Deduction ng NFA. Na, oy, National Food Authority. Ah, yun ninyo butagig laig meaning ng NFA, ha? Bawal na. Say, no food available. National Food Authority. Klaro, ha na? No foods available kakaroon. Bawal na. Ang meaning sa NFA is National Food Administration. Yun ang totoo meaning. Dili kayo ng bugal-bugalan nga no foods available. Di ba naman gabaligang pagkaon? Bugas. Nang iyaw sa bagay, kanyang bugas, pagkaon man. Ay, nako po, sa survey, second quarter. At third quarter na siguro. Ay, second quarter pa. Second quarter survey. Vice President Sara, nitaas na yun noon. Nga kamulong impeachment. Isaka na noon iyang popularity rating o trust rating. Not popularity, but trust rating. 57%. Si BBM ni ubos og 1%, 34 na lang. 34. Di ba? Well, at least na, ana, dili nag-negative. Kaya kung niagib yan, negative to. Well, at least, nisaga na. From negative to positive. Ana man, di mo na pwede nga, puro lang negative. Napo na'y positive. Kaya, di man pwede na, di makunik ang baterik, wala'y positive, negative. Well, ana man na. Di ba? Pastilan. Uy, ang US, basi gamitan ako noon nila o ground assault ang Iran. Humuman na ta, uy. Tiwasa na ninyong gera, di ha? Araw di namin mag-antos. Kaya kami may nabiktuhan kaniilang gera sa US, sa Israel,
o sa Iran, kirang tanan in town ang nag-antos, nagsakripisyo. Ispuko mo na imbis kay ni-os-os na to ang gasolina, nunot sa garter ini kagabi eh, silag bira-bira ni para ni pare na ba? Oh, sige bira ni sabada, pare ka karon. Oh, di ba? Ni-os-os na ito to. Agoy lang last week ni Saka, karon na po. Ah, ugmang adlaw ah. Saka na sad. Unsa na malay os-os engineer, garter. Normal. Bisag kabulitsing na mga anak, halar gyapon. Pastilan. Oh, karong adlaw ah. Na nasa ipang release nga ayuda. Na anasad. Sa 7 sana all kami in town Taman Rabis pamaol. Weh, wala gyud mi sana all. 7.5 billion magsugod karong adlaw. Adunay ma-receive nga tag 2,000 pesos nga ayuda. Ang 3.5 million alang na sa baga 4 piece. May paning 4 piece. Sige lang igdawat ba? Oh, kami in town, piece-piece na lang yun. Ang 4 piece, 3.5 million ka mga 4 piece beneficiaries, makadawat og tag 2,000. Ang 2.5 million, kato mga poor household, near poor, dool sa kapobrehon. Kasi may dato na tuntanan. Sige daw. Sige, sorbihan ninyo. Pila ka porsentos mga Pilipino ang nag-ilaid sa kalisod? Pila? Daganoy! Ako! Na naman ganit ko yung income, nag-ingon ko, hayahay? Da! Masayahay ito doon una. Karon yun, ginoo ko, ipagmata pa lang ni mo, pagmata ni mo ng kabuntag, nanguros ka na. Lord, in town, tabangi ko sa kumunga lakaw karon. Tabangi in town ko. Okay, gano'n man. Lawawart. May pangkwarta, kaya na itaw, pero ang tao, wag ikwarta. Tanawan na inyong kwarta, di ba? Di ba na itaw, drawing? Oh, pero kining ang tao, wag ikwarta. Dapat nung talisan mo na design sa Sincilio ba? O buaya. Buaya. Oh, pwede, pwede, pwede. And ang 1.5 million katong mga SSS salary credit nga below 20,000. Makadawat po doon tag 2,000. Pila raman na? Pila ba kamilyon ang mga Pilipino? 120 million. 7.5 ray makadawat. Ay, agoy ang pabor-pabor lang ni Bulsa ba? Ay, nasad. Ang og dili ka parente, ang nga wala. Og di ka kaila, sorry pox, kinsa ka, ada, mayroon, kinsa ka, kinsa ka. Ay, nako, ika 8 days na ang atake sa US, sa Iran, balos po ng Iran, bubahan po niyang Jordan, military base sa Jordan ng US, di, duha patay, balos na po na siya, ugma na po na ang ikasiyam, or karong adlaw ang ikasiyam, aleluya. Og diri po sa tato, nag-gera na sad. Ang giyan sa ato, ang dili, uy! Ang nag-gera sa ato, si Senador Cayetano o Senador Ping Lacson. Okay. Nag-una-una man po sa ginian ka, Senador Cayetano. Kayang giingnan nga ngano ko nung nisaka ang Statements of Assets, Liabilities, and Network ni Senador Ping Lacson. Ang tubag ni Ping Lacson, alag-alang kayo naman kung negosyo, di mo saka yun. Sakto. Pero ingon po ni gani ang Ping Lacson pa-investigar sa tika. Kay gano man, na kay 6 billion from 2022 to 2025 nga flood control project. Ato ara. Dapat yun daw ma-investigaran kay doon na po kunoy budget insertion sa tagig flood control nga project si Senador Cayetano. O di ni nag-initsahay, naglapok ang duha. Nagbinirahay na. Ambot na unsa naman ni ato mga politiko. Eh. Wah, naging magkaiusan ni sila. Wa na gini na mao. Kitang tanan, mo na ginaingon nga, damay-damay na kita ni tanan, ba damay-damay na kita ni? Napay impeachment. Oh, paminawan ninyo unya ha? Sa apps na mo paminaw, sa Radyo Kaibigan, apps. Radyo, 98.5 Radyo Kaibigan, di aran ninyo madunggan, kay di aran mo, kay waman tay, Facebook, o gagini ang YouTube, wala. Kay ganoon, internet, wala. Ay, sas gayas, di lai, pressure cook nga na. Why internet converge agaw gini ang Valencia Cable. Ambot ninyo. Welcome to the Republic of the Philippines og maghisgot yung kag internet. Pastilan Ginoo ko. Uy, congratulations dahil sa itong kasundaluhan ha. Mga membro sa 6th Infantry, 68 Infantry Battalion
nang lakaw in town sila og pila ka daw sir. Salamat sa pagbisita. Dingala ko na igwapon tao di sa tubagan. Gailan mo aksyon nagsilaw inigigo suga ba? Pareho na mami aning sakit. Pareho na mami aning nga naay sakit nga HIV. Oy, unsa man ang HIV engineer? Hair is vanishing. Oh, mo na siya. Oh, murag ako pod. Nana po kay sakit HIV. Oh. Oh, nya ko adasad. Ako pod nana koy flown boat full blown AIDS. Acute income deficiency syndrome. Congratulations niya sa 68th Infantry Battalion. In town naglakaw, in town sila pilag-adlaw, pasan ang mga lingkuranan alang sa mga tinunan sa Talaingo, Davao del Norte. Ito bukid yun in town ang gipasan sa itong kasundaluhan mga lingkuranan. Pasan in town atong kasundaluhan. Ano usahay, ayaw ninyo ang busa in town ng mga sundalo. Oy. Ay ka na sila ka-servisyo, rabia na sa servisyo ng bayan. Bisan unsa, na yung mga emergency, gamiton pagid sila. Doon ay mga baha, gamiton ang atong kasundaluhan. O doon ay mga alsahon, mag-alsa po din taon itong kasundaluhan. O di akitang tanan, mga Pilipino, rabi at ang tanan. Paliho na ta, Pilipino, kay natas Pilipinas. Wabantas, Amerika. O nagpasan in taon ng pilag-adlaw. Pilag-adlaw nilang baklay, duha at tulo. Duha kadlaw, atos tulo kadlaw baklay. Sa itong mga kasundaluhan, aron lang mahatod ang mga lingkuranan sa usa ka hilit nga barangay sa Talaingo, Davao del Norte.

Again, akong baliko na sa mga naminaw sa tagsatag sa Karadio Sets. Ni, uy, Bibeko, remind tadi ay mo ha. Matod sa Energy Regulatory Commission, extended ang no disconnection notice. Mangutana ko ninyo, nganong maghatag man mog notice sa mga wala kabayad 2 to 3 months? Well, katungod man ha, ba't ayaw ninyo butangi dito nga gini ang putlan? It is because there was already a declaration on the energy crisis declaration sa atong presidente. Doon na inyong ipamputlan, babawal na. Pero sa mga konsumante, hinahinay na magbayad. Kaya pag-abot nga dili na ma-extend, extended ha, until October. Until October, extended ang no disconnection notice policy matod sa Energy Regulatory Commission. Paibawalan ni na kung tanan, kaming kamo, Boseco, Pibeco, uban pang mga electric cooperatives. You can only give not notice of disconnection, but reminder. Please, your account, ang imong, pwede rin binisay, ah! Ang imong account, isa ka na nga tulo ka bulan, aron dili ka maglisod, hinay-hinay na lang og bayad. Salamat. Kiluoy mo po ng electric cooperative, di nato bayaran. Unsa man taon sa ilang iswildo. Unsaon man na pagbintinar sa atong kuryente, o di punta mamayan nga ito kanila. But again, hinahinaya lang na itong bayad, pero ayaw magpadala og notice. Because that is violation. Under the Declaration of Energy Crisis, naamanta sa krisis sa enerhiya. Gagkamahal, labi na karon, kinisaka na sa dagat ng mga produktong petroleum. Tomorrow, saka ang mga produktong petroleum. So, painom-dom sa tanan, mga electric cooperative, pwede siguro mo magpadalag sulat. Sa ato po mga konsumante nga nag-consumisyon na, kay dako ano pa na ilang bill, hinahinay po ninyo bayad. Aron pag-abot sa panahon, kung di po na ninyo bayaran, 4 kabulan, human ang kiniang extended sa no disconnection policy, putol na diritso. Di dako ang imong bayaran nun. Plus, bayad pa kag-reconnection payment. Hinahinay bayad. Kaya nga naman po, looy po ang Pibeco or Boseco. So, pagswildo sila mga tao. Unsa na lang maintenance? Unsa na lang ug dunay mga power interruption? Mag-baspas ra ba kay mo magreklamo? So dapat hinahinay na ninyo bayad. Because under the law, kinahanglan gyapon mo bayad. Kay inyo man ang gigamit. Inyo na man ang gikonsumo. Ug sa pagkaon pa, inyo na nang gikaon bayad pod. Kay gituon naman na nimo, nabusog ka, subayari. Sama sa kuryente, na serbisyuhan ka. Doon na kay kuryente, doon na kay suga, doon na kay refrigerator nga kakonsumo o kuryente, payad po pag may time. Kay aron ang taga-Beko, dili po maglisod sa ilang mga balay runon, expansion, tanan-tanan, service crew, o kung sa'y mag-brown out, nang mag-ili sila o gagini ang power fuse, normal. Ila man na. But then again, that is part of maintenance. So, muna nga mabayad po mo. Aron, doon ay maintenance. Ang Pibeco, doon na po ikasweldo sa ilang mga empleyado. Ayaw po mo paghahik-gahik. Kaya mas mabugat na gininoon inyong mabayaran. Pag-abot sa panahon nga nahuman ang extension, notice ka diritso putol ka dayon. Ano gun? Kaya maglisod kagbayad, kaya dako na kayo. So inyong mabati ang amo gining gituyo og pagawa sa kahanginan. Though we are a little bit delayed, no? Delayed yung tagamay. Kaya unyang karong hapon na napod, balik na sa dang impeachment trial. So garing amo ha, delayed lang tag mga isang atos duha kaadlaw, pero inyong madungog sa kahanginan, labi na diri sa kong programa, gituyo gid namo ni din eh, with Pastor Dan, gituyo gid po na ko sa atong programa ang baruganan. Aron po ang katawhan, adunay kasayuran. Labinak kadtong mga wala gyoy internet. Labinak kadtong radio ragyod ang gisaligan for the source of information in news and information. Mona, nga aron masayran sa tanan, unsa pod ang gakitabo sa Senado karon may kalabdanan sa impeachment, the trial of the century, the impeachment of Vice President Sara Duterte.
manginabuhi isa ko sa pikas lawak, bipo naman, manginabuhi isa ta. Okay ra? Kaya pa? Oh. Manginabuhi isa ta sa pikas lawak, una ko mo balik, din pagkataod-taod atong i-air sa Radyo Kaibigan ang impeachment trial. Hukom 2026, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ito si Teresa Ahero sa Hingaog City.
14: Yes, Egan.
15: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
14: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal aroma oil.
14: Okay.
15: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, nang siya hubag mo yung laplas, limboto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
14: Salamat sa
15: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, aroma herbal oil ka? Igan.
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Na asabtay document printing. Very clear na putok tapi, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Yes, akin sa di palayog.
20: Igan best paler ni Pastor.
19: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
20: Kalang, mag-testimony lang po sa bitima, Pastor, Pastor. Kasi igan, pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila kung siya kabalo mo gamit sa...
19: cellphone. Okay.
20: Nako.
19: Yes,
20: Yung apo ko, no, kalanaang isakitan o piyan, isa kagabi, daw. Ngayon, kadagan daw niya, yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitima, isa kabuo ka. Ilum ko nung nagbitima, ang iyang apo, kay pitis kita o piyan, limag-limag sa kaskita piyan, pagka umanato, gidala na nila hospital, si doktor, yung kunong doktor nga, sa man nagipainom ninyo, aning inyong apo, di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan, kaya ang kaya hindi nga yung doktor, pastor, ang kuan ko noon.
19: Appendicitis, di buto? Yes.
20: Appendicitis, di buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala po noong makapadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. O, doktor, yung kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno pastor.
19: Okay, salamat kay Iga na, salamat Iga David.
21: Bata pa ka, damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
22: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
21: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
23: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Bili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahintang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
5: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nadi 8.5.

distributor or aguan motorcycle tiga po na po doga branded nga motorcycle na pintura nga yellow o niya dunay littering nga itom. M's Biryani House. Sa M's Biryani House mapalit ninyo ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread and chicken curry. For bookings and reservations, pwede mo manawag sa 0915-746-3266 o 0951-0808-1940. Pagita lang si Ma'am Gigi Urungan, agdag-iag, dagdumala sa M's Biryani House. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Modawat og mga bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order. Barato na damian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy. At tagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading nga nagrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading nga nagrivet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Gipanag-iya, ginumala ni Liton Isid Bernal. So, painumdum sa tanan ha, gantong mga mutubilay, tubil na lang mga daan today. Because tomorrow, dako kayong pagsaka sa mga produktong petroleum.

0: ag diesel 10 to 11 pesos per liter, pero kay saka man naritas taas. Sa gasolina 3 to 4 pesos per liter, samtang sa kerosene 11 to 12 per liter. Karon inyo nang madunggan. Again ha, ako nang balik-balikon. Daghan magod sa tumakigsunan ang wala gyo internet. Kami gani karon oh, ay internet. Apps lang sa ayamong gigamit. Apps lang sa ami, apps sa radio kaibigan. 98.5 apps radio kaibigan. So diha lang sa ninyo madunggan ang ato nga programang baruganan, air man gyapon na sa radio. Gituyo gyud namo ni aron kato mga intawon wala internet, radio ra gisaligan alang sa ilang mga balita ug impormasyon. Amo ning gituyo alang sa inyong dugang kasayuran unsay gyud katabo sa atong nasod may kalabdanan sa 2026 hukom ni impeachment trial o Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
1: Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Cachalian.
2: With 19 senators present, the chair declares the presence of a quorum.
3: What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir?
4: Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom.
3: Magandang hapon din po.
4: At sa atin pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto.
3: The gentleman has 2 minutes.
4: Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom.
3: the manifestation.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura istitnik, Pastor ba?
0: Ah, istitnik siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Niya, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak, nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, pwede yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong gipainom ang bijiwak, nga duha ka buo, kaya plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gijimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan Lynn Ramirez diha.
2: Sa... Pastor Dan, yes. Si Igan Norman ni sa Mailag.
0: Igan Norman. Yes. Hello, ate. Hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa Bijimax.
0: Salamat kayo. So, okay na siya iyang ubo.
2: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang Bijimax.
0: Yes.
2: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya matayon og admit. Salamat
2: praise
0: kayo.
2: Praise the Pastor sa Bijimax.
0: Yes. Yes. Salamat
2: thank
0: kayo.
2: You,
0: okay, igang.